Tata sarang litnan madbar and in yusong sa kumdinka. Sarong sa mutanji rong to pay a rerem ginlin sa jok buvumsa, banol dipka, lumpal gatpa, fiatetka rensong sa beka, chong sa to pay no si chansa, tazing on sit nimo. Alongo ginlin sa jok buvumsa, banol aridipka, mu earlier gatpa, ginka, arim sunap, and tokchia gyap nimo.

atum ani pangbeo kewa aba mendak meluk pit ken barikpa sangwe tha yem mesimin unen allo wahi tila jaga nip tongwa abale jogle yanda kusukpa pembe kang ken thoksa hati irusi men sang yane le chilep o yem mesigra yane luna luptusi heki pongile thukwa membek na ten ha o kon thoksa ha lop ma yem masi ati sang aje thegu thegu baten ha o te masing yem mesile khemba thuwa le u khusi ke ra ba ningwa o me bong nen khemba me u khusin khen ten mo me bek nen thu thegu ha moti masi ga ra khen parika o te masi ang yem masile ani ang asep sing thoksa ko bu ang se masi sukte khen nu tong dong ani men cham ya mi alu kon yemin se khae keza abawa kon yemin le se khae ani yem nu lok ma lok mel le chugule yemin na mel le chugule se khae ani yam bakin e pa le chugule allo atti ke mabong allo atti awa allo chhamang atti ke mabong heki pungile ani lomma togang himmu nu ani pangbe thangbe u lamha selap masiang lada lamha selap masiang allo wahi yambat hasrawa agara khen lome lenu en lome nang khen yam bakin tandik chok malge bong bawa agara tandik chok melenu kara ani mencham ya miren hingmonen khen phendo ke motha gara tandik pa yam bak ka the ang ani hingmonen ne menung nen khelle chokle lada lamha torong ha nurik sin do masiang langhek ma khen nu tong dong akhen thukwa mang mi pik la pot me bot nen khen nang ningwa o yung mang ing khong la mang la lang hik ma yek pa pung kira ba kon ain ba tang sa sap cheng wa ye kon sap cheng ile se kha sang amim khem la ma ha khesing ko sing ke ni tu mila kira ba anga kon lam nu ning sang cho kara kon tang sa sap cheng in ba kap mo e yu khung la patta Allah kan sabcheng lako egang amin khemla ba khemla malummu sammigen samlo tik tondong la patta kan sammigen samlon khepsumang ningwa tamsumlo.

Sekha e panunu ba iglao sammigen samlo te akhepsum la ba che chure sekha sankan sammigen samlo re amim khemla ba khemla maha nuwa u khoki birida kira ba anganing sangchok nu alla yammu ang khagan parikpa panunu ba iglao sammigen samlo tik tondung la patta kan sammigen samlo na khepsumang ningwa tamsumlo

Lingi chuki da do tenjing omu ki sungke na sunglo thangpo ne la ki pa beyo de mo jo shuki sembana voi kyungi kalo nga chi lerim sembana di ju ye pe lingi chung yen se lo tharing za la ke lerim na ban maha utsab dinta ya le ne dongye thite dinta ki khokap na dongye tha na se su Naja doa mita, samling dinangsha, tiso tamche kapo so digita sendi ki depe kiten lo, katem keji yepo, di korle shushein. Lingitsulo tu yu oto, donge tite dinta di, inda dupe che dimpe ki che chi yaleni, taringle inda dimpe dimpo che poi, inda dimpe ki taring che chi le beam chukti ki, dau di kira che din sate, Dongye titin laptiki, gekab yon nangsha chisung piatobe. Titin di taringle gochuksa. Dile go tangpu titin di ki gobyam di chilo chikton gubya ngapchu nangsha chukobe. Dile lo chami ra onale chute titin di gekab yon nangsha dinta chi chisung piatobe. Dinta di nangsha dongye lapale ngaja ki rajin ki hakoshein ki di tan di nangsha shingna tan na zin dongye tan delwa yepi ki titin chi in. Titin di nangsha dinta chi na shingi chanpo mando disu kepo de chika chuktobe. Dile de chika chapo chapi ki namdi inshe di piyati ki shingsu disu kaje chuko mangchile mangchi Sinchu odi su chupi ki riva yepobe dile chap kyapshe di piyati ki sinchu di chun wangchi su tobe. Di piya ti ten di enji menji chamchi dechi ka yani tichi dechi ka chisung piya tobe. Ti ten di dinta chi chisung piyave ki tenchi chow kaje chu chu. Nga chiki gekab yona, gekab ki nga de chi nyi chi na chuku mayimbo piyati ki, nga chiki gekab yona nshara shinshu disu chukti ki donge yafar tanshe in, nipo na namshi gyurwa lo onen piyashe, yani tato lingye chuki zi chenye, hemme ki namshi tan tate ki namshi nangshalo kepar leptera yepo pe, kambia sivache ni kali kali piyati ki, nga chi gekab yagar ki chuku mayimbo piyati zamling nyong kira namshi nangsha gyurwa tenshin po yepo pe, atan tan mando viki chap, chap kyape ganlo chap kyaptan mando ju chi chi, dile namla zan nyimsha wekab na nyimsha tan mando leptera chikta atan tan mando viki chikta, Lung desu kyapshe dem tanki namshi jurwa desu kepo tenshin yepobe. Di lo yang onen pyawe ki tenle kaji suzu nyung nyung tan kakta pyawe ki tenlo dongye di leptera kechen yepobe. Di pyatiki titen di chamchi dechika kaji suzu.

Riri ki kaji chuchu shingchu disu chukdi ki dila onin phyawe ki tenle titin di nangsha thamche ki gen lenshin yepobe. Di miche sumpo nangsha nacho chisu disu lo nyamsung phyashe imbobe. Khambe siwache ni ngachi dongi lapale odi nangsha shingna mando chiku ma imbo phyatiki sokcha simchi le chungchung le sondi ki bombo sante damanda kepo sisu disu yepobe. Kesi, nasi ta dongi disu mep shuwa jeni, odi nangsha yepi ki ngachi ki miki maton ki chiso disu yang yepo be chungchung le sondi bombo sante, odi su yang tamche mepo tendi ki yuwe ki nyenka yepo be. Di piasa, nacho chiso lo nyamsung ta di lo sungkyo piawe ki ten lo, dongi titi di chisung piado be. Titi di chisung piago pe tenchen keje raso chi di misi di chui semna, yani mi thamche kaapu ki semnang shalo singna chu hon te chindri ki kichuk she tha, chindri kichuk ti ki membe ngacha ki tate ki tenle no sam matawa pya te tisi maung pe tenlo mongke mirab di chugi tenlo mitho di chugi tenlo ngacha ki sungchu chukko lakhen demta ki no sam ta riko thamche kaapu nang sha ten chukko ki tenlo titin di sungdo be. Dongi chulo jamdi ki mepo zoshe le sungkyo phyashe ta thakor nyamsung phyashe lo titin di nang sha semshu phinche be. Dongi titin chimpi ki kheche korlo shuwa jene thangpu namshi gyurwa nyambu delwa phyashe. Khambya siwa jene shingdo chukki lingi chulo thukyu yi ngachi ki thakor nang sha lo ngachi ki jamling din ki tan dinga chi ki pha nang sha nga cha mi ki ma tho pi ki long pa ta lung man do de su ke po ye po be di nang sha di dong gi su ki carbon dioxide lap he long pa yani lung dem yen kha chi ta green house lap ti gi thin do we odi nang sha le mang se de di nga chi zu la mang go pi nga chi thakor lo ma le pi ki lung de su thin do we lung de su lo len di ki dong gi ki yani kha di di ma le po thakor lo nikhe lung de su yepo odi lo de shingdo su ki khongi lendi ki jamling je thapkhe yani global warming ki gyuken lo nyungnyung zoshe nang sha roram bombu phyado be nipo na thakor chenyam yani thakor nang sha thamje denda ye ku po nyam po ye ku po dongge chi thule ki kham chenyam yani ngachi ki dongge ta ngachi thakor na yepe ki chiso mando de so kepo tendi de tobe dile nacho chiso lo yafar thenje ngacha gi dongge khaje sungkyo pyo khaje singchu jukti ki nasi di so yafar ta wo ode si ngachi dongge nang shalo yepe ki chiso de so ki kham de so che nyam ti gi ta lem tendi gi gyushebe de phyo le rajin kira ngacha jamning na yepe mi di chulo phendo bombo thendo be sungpo na chui senkyo yani chulo sin ta sa sungkyop shindo chuki raja ki linge chulo thujyu yeto shindo chuki raja ki sa lo damdi ki yakto be gadi phyate sa di chu chapo kyape ga lo chu ki bak mi su po be ta chape ki chu shuk lepte zangdi ki mingyu khembe khana di dongge di su mepo ona di singna di su mepo akha ri gyuwe ki yani ri rambe ki leptera riwa nyenkha ye po be di phyasa singna ru imba jirung singgi su su le kyapti ki shimsu di su chuko po kheje di ki singna ye pe ki chi ye pe ki sa di su de chu ki bhakti ki gyumi chuko be jipona changta lung ta chiso phingkhen lung shindo chuki ngaja lo sendi ki depe ki ten lo ngaja thamje lo gopi ki soksha simche le songdi ngaja mi bompu sa te dawa simche thamje kha po lo ngaja lo oxygen lung di lep tera kheche ye po be di pyati ki ngaja lo changta lung thope ki ten le ngachi ki kholung nangsha ngachi ki phanchu ki neta nangsha lo changta lung zoshe nangsha lo dongge ta singna di su ki lep tera roram bompu phyaji ye po be di kate pyadu ngacha ki miki mithope mikhil kembe tisa leptera ngacha ki di nangsha dongge le di ngacha lo phentu leptera bombu ye po be di pyasa ngacha lo demsa te phentu pinke roram pinke
चला दिल ता सिन्हा दंगे दिसुल दी।

Lingge chuki tato sunglu nipo jekha yala fike shukien samana wai. Ngachi lerim samana di juye pe lingge suingen se la thanga ijun ki charji jal jivan mission yale ni chu chisu lerim ki korle sushei. Charji dilo jal jivan mission yani JJM dile ngachi kena shubhaji ni chu chisu lerim labdikiya shudoi di kole lingge chukiya sembana yeto khambe shubhaji ni chaji di thole ngachi denjo ki kyoi disu nangsha lo chu disu kim chasa na kewe ki demta ki chale disu thenshi yepobe lerim di gyagar jung ki lerim kheche ta chau na le chi I khadi di inda gepo yani august 6 chenga chilo chikto ni to chi gu nangsha gotang bu byam chu ko na bo be charji di ge khap ki sili chu ki gotang bu byam chu ko na bai charji yani lerim di ki tense chau di chilo ni to ni shu cha ji sa te kyong sep tham che ki kim chu nangsha ger ki kim Tungchu dezu ge pinse ki ta tamje khapu lo la po ta changta nyingkha mepo tungbe ki thenlo chu thopo zo she yi ta chaji di ki ta to che chu chisu lerim kap nipo ki ta nangsha ya ta to yafar ta ja ye po be chu chisu lerim ki kheche chou di khani shu na Migyul yani tenzi di kyonsep ki zachan rere lo nyim chami liter ngapchu nga chud kim rere nangsha tenti ra pinje ki thaji yepobe. Charji di ijung ki chud tapshu lela ki hole yo tenjin yepobe. Charji di ten lo ijung ta ngade jung ki bu nangi di nangsha khaze doson diso yepo. Gekhap yo nara lerim di byam chukja yeshe di phyati ki Doson di ni yani pepe I jung ta ge ngade jung ki pa nang sha di ki doson ni ngapchu yale ni I jung le phe ta ngade jung le phe pinche ki dikja ye po be odi de ta nyam bo Himachal Pradesh ta chashar ngade chui then le ni gi doson disu Ijung le gyacha gupchu tha ngade jung le gyacha chu thamba de ode phyati go tiki charji disu byam chuk ja yebo be charji di nangse chudung chiku theng jakti ki mai ja ko phyati ki di nangsha chudung nyam bo chu disu ya I cha cha nangsha yani kim cha cha nangsha hepo zo she imbo be charji di nangse Hema lale phyabya wo chudisu lo loktera minchi taadi ki odilo changta zo tiki loktera lale phyachu po dile tisi yirin ku saate chui ki sin phyashe nangsha shuk gyabjin yepo be. Charji dilo inda chuni po yani December chilo nito nishu tsage saate ya thengja yepo be kadi nangsha Shabchi gosha yani yoki gosha tha kheche tenka lakpar ki tempo pinja yepobe kaje chu chu dikap nipo nangsha